0: zana ka sakala ve ale ro baba bu banda ndade ele baba ka sakala ba mama sakala ba baba sakala ba mama ele ro chima ngare ntanda ele ele baba ele ele mama kweze
1: dom kwein
0: kweze
1: dom kwana we
0: kweze
1: dom kweze
0: kweze
1: dom la pandia
0: mana
1: ka yamanga ndiye

Abrarsu yankuni tafarka naimi tu mbula ni mtura piasana anat bisi ande udi na kuye ande yasa anat tafarka reza kasensisa asifu li makeli are woni tafarka mna yankuni pamili ni tafarka kutisensisa andu. Abrarsu.

0: Manawon nila.
1: Mar, salamat Lisa. Kailan manawon?
0: Salamat sa. At saan ka pa sa kiyantang kutsinawa ay rufin na matinunos kutong yet?
1: Di. Fangamot sa mga nandra ay manjun no ay ang sozen tuk?
0: Di ko, di masik ya.
1: No, si masik sana fa ay non mananyan.
0: Sa ay mitya nili ang kasa kong no ay sa tik-sik sa ay. Ya, di sa mukteri zo mamukita.
1: Ryan, you're not someone I prefer to go to the man at the house, you know.
0: Like I'm not room, you're not even here.
1: You listen, Baba, toy film that's a bulletta, but just because I keep a mouth is a bit, it's not a good.
0: That's what. Yet,
1: so Jalessia, the la marna mozante, Samba, Jerif, a man, they did good so for something, Tonga, and you're a finality. No, to me. Mama, tanah masak. Fanya?
0: Yo, fana tirak fan di rasam mana iran nanti.
1: Kacian nare rum nak percaya nak fata tapi uper. Gadi non fsi.
0: Ait pun. Arum marno. Kacu masih ke dua orang tahu cum veki izi.
1: Wow, make si tu nanun tewa luar. Sadu. Oh, okaya nem soka.
0: Manina.
1: Oka Alessandro zaksano ne. Fa un marna wae. Bona fava kope ngulina fona ngale na mandraja barmi.
0: Tena kia. Fataran renga unritika.
1: Ba mantana ma fatsumain sue tara vera vo mantani.
0: E te inna ran mali mandriam.
1: Tengu na sae kwaas fei. Saa.
0: Fainina tu zo mampiasa saina be otro.
1: Vita ve zaina ton lai. Avaka modela fa le wifi fa tamsay. Tem sotra lamba nana pia teto.
0: Eh, ena. E fa vita kon na tok. Fa zinina wa mampiasa saina no teo. Inna kon ite tava no an Christian.
1: Si, alo lure mba manaraka sa de fa be ulla pere tom la reto. Sanya. Ale wan manara kata tarik wan lah.
0: Semit yang dia, pemilah lah sendirian nafas sini apa sahnya.
1: Nafas we ye nuah. Saya fatin abul mamir nam socialan anapi aji.
0: Anak paf kemudian dia, nafas apa pun memang dia fandi.